0: lese lese, ta kirang tujun simkang la shukdu zamba, nye shu nang se nye di kaba yin na. Ta nye de ya shukdu zamba, tsuna kandri rishdu gaya la.
1: Nga nal di du zamba, mang che ta ngare des, ka shu che ya ki saj di ngare ki kati nal yin la. Kain si na kati nal lo ya rije zha kwaya yu bai ma che, ani nganzu nangmita char ba la, ta nangmita cha yin du zamba, ani nganzu soso kati nal lo ya char rishdu, ani du skejra xie, ani rije zha yi kwaya yu bche, ani xie gi zha yi kwaya yu bche, ani changma nyamdo minji ge rije zi besi na gijar so shi tambi na, ani nganzu changma nyamdo xie ta ha hu xie zi du chato ane to se ke she she ta to se de re che sang a di ngare ke sa se na ne ane sa ka shu di di ke tin na lo le la
0: le se le se lo se ge nam so syam la syam se jun la gi kyar to nang we lu she ama she ba di sen jo nang shou

0: kirangi tuyaba tsamgi simgana leba shiitubi geja kebarwa dindeji yunala.
1: Yorila. Tanam gyu ngara chilola ya ta chabdiyon chiga chugu yunay chadu chilota ba chik rogpanyamdo chugu yunay chadu ta yamna sanga sanga gil chugu yunay chadu kanda kanjari sigo yubay chishin le ta susu ya nal ya lo yundu chamba go ya chibitaga uti nge nal le lesha a sambay cha ngari ki nam gyu ta tikzi gyu ngu yueba ngari nam gyu kabu yungyo chadi ni gitar ta ni chamye ki cha kanda reze cha tanzo ane tando ti matse bugu gi ama sibe bebe gi chati ngare ngone sina o tanga nal le so a tadi nge sim tense sim chas ngare nam si course ti a sambe samru stu la
0: les les lo singa nam so shamla shima chidun la ni kyar do nang mi lu si da wi wo gi chung ji si bu di sen jo nang sho

0: ti kong le ngan zui chawe to le ya togu ji chunga le. Ti pionjong longzhi nyan zhi le gong ji zha xie bei xio bo xie bei le zian nang lo le. Kirang ki song xie nyan bo xie piu song le. Ta gab ti du kirang da simo wa zui par ki jiwa ti kan zhi jik yinme song ye duwe le.
1: Dan zhi zhi xia le, tang bo kong nan zui nga jiwa nan du zamba nga na le yo le ti du xie ge zhi le xie. An nga lo sa ki ting zhe ki zha xie bei xio bei nang lo le xie xie tang wu zhe. Ani kirang ki kibe lhasa sa di yawushita nangi chetan di drashi be shokben nalu le ya taro si sungduwa nga resim nalu le o gabu shiu chiu nla kaisi nanda lusa ki mi chenzo yi nedradu drashi be shokben nedradu chamlo le da ndegi shugya ki ta pechun ta dili ya ta rwa shiu ki uwarwa chetan nga resim be nalu o ta mi tupkya kupkya la ndra sore ta jik ma nasha jo kugam dreso chi cheche gabu shiu chiu an namsa rungpanne maa yon che xie di taan di dixi di di thangpo dhwa nga xie di taan ta zhongda chebe gyurim taan zhu nalu liya nga ta yen yu kimi taan zhili kye zhi kye ma chung la xinba kye ma chung ni chamulo zhongda chi du zhongda che ni pige ta chabduin ta chamu cha che pa lo zhulu ta ngoy su pige lo sa chabu ji ki zha xikbe xokbe ki ta xioge de tinggirwa la tenbe di nalu la ni nga liya peti kye zhin taan yin tu la ni ta nga re nangmi tsam ma se, ta nangmi ta ajan chan rwa la ani ta nga re nangyu gyungu shira men gyo, yana gyungu yun gyo ta mi chamu lo ge azi thari ki lo sa ki trashikwe shobo tu wane nyingbu shib shi tu a ta nga re tagi tagi chamza ta ka na gyo na re si ta pe mingzu shib shio yungi nangyu ta mandra nangyu chamu lo haa hos kanda sur lo sa sivu ji le vrimi chamu haa hos de ani tenma ta wayan zu de tu shirwa ta de shoge de le ta mik se ki lakwa tu kyungin na lo ge Pinglun song mara tina liya ndi o da tari drashikbe shokbe li zhendi da wane tunyinda tenpa shungxia san zhigi yigitindze gu pe duwa la wane gu pe xia da di wane simtingi gechi neri me neri da kanda o didu zamba gita pakja ho dindze chumbarwa la chasan nganzu pachu ngo shigi neri ngo shigi me neri kanda o didu zamba da miksegi sim nalu le da o gyobwe chungyo re gabwe chungyo re ane chasan wadi miksegi tenpe tujuzi wandere shirishya samzal shidu la
0: Lese sendo na buso, ta zha xibi xiobu xibi le zhen ti nang lo la, nga na zui xiema cidun la gi, gibi lhasa xibi lu xie ti hajiang gi nyambu xie tang yo xie. Ta kong li nga na zui gibi lhasa xibi tongbu tun tun ji tang bu xie. Ta tiri takta cidun la gi ta zha xibi xiobu xibi le zhen ti nang lo la xiobu du gi nyong zo di le nga na zuo ya mo zui rop zi xiu xin bu xie. Ta kukab sangbo ti ta dun xie nga na zui kong gi 윤을이야 담비 기별 하시시부디 님도 지세나도

0: lese lese. Tachik kirangi namgyu mi dunla ya tachik rangmi ngudru kandres nangu yu nal.
1: Ngare namgyu susu susu liya mangche ta tsidro las tursi ngudru siyu yu. Ani ngare simpe nalwa le ta ngudru kisi ta ting sabra chi ma chego chung na ngare ngudru siyu yu ta digi dan denbe loeki pomochik, pyurik pomochik so tursi siyu yu la.
0: Lese lese. Lo, singa namso. Shamla shema tsidunla ne kertonangwe lu xie, zemlin ki ngala qinba xipati, senchonan shu.

0: Ta kirangi mizi iniri yami na riyan lumbu di tola ya gyabjo tan rolam na nge mi mangbu ji yor ba. Ta jik kuna zo ya shendu yubi gejiri ji karu yunar.
1: Ta namgyo nganzu chabdo yun rube kabli iniri rival. Nganzu lakbardu ta nganzu tanda longegi pyo nalo longegi riyan chokba tangbo di cha zhugo rival. Chesang tangbo di cha be kabli ya tangbo nganzu yuki samchu kandjari sina nganzu namgyo Da mi changmulo su liya tebu chisi da lopchong chisi nje riri yoro bala Da nganzu ine lakbar tu tenze go duwa nganzu wangbu junji singe di Ba ya, kanda suru ya duks go ya kya zi dasa chi Dasa suru sem nalo ne suwar da ya Chesan tenze zi sem nalo ne yu miu chisi egi tenze go duwa Chesan nganzu tangbo rujia di ya zudro gudu sama nganzu da mangche nganzu sem nalo liya Da yu miu kisi nganzu sem nalo

zambam chi ite ya musore chi cho ke gi hyo ya dangha re cha kan so mo la ya madar ren ja u kar khang pho ya ta ko do re a yin la zin bu ya ta rong re ke cha ma wo na ya si chang re nang la zhang ha ji ya cha chung re nang la da mo chi ya lang gi le ni san zhong kin cho ya nyam chong re sa ma le zin bu zong ya rāma rin rō cē yī mā lē yā tē kūdō rē ē yī lēp zīn pūng yā tā rōng rē kē chā mā gō nā yā kūr mō rē nāng nā yīm rō chā yā xiān chāng rē nāng nē lō chā yīn cā yā kō tōng rē nāng lā dē bī yīn zō yā yā tāp rē tāng lā tō nān jīng yā mā tāp rē tāng lā lō mā rīn jō yā kō kōng rē nāng lā tō sēn jī yā Da ko do re e yi lo zin bu ya, da rong re ke cha ma wo na ya, do yo re cha long jo ri ri ya. Lo zin re pa yon jem ri ri ya, ni bu nu ren kham de xio ri ri ya, da do re jam sin xiam ri ri ya. Meng gui re zog ba xil ri ri ya, hua kang re ben jia zhe ri ri ya, dung ha re cha ba ga long ri ya. Lo zin re cha ba ngong ko ri ya, do mo re so ke po zhe ri ya lo ko na re e yu jer po la ya te so na re e yu jer po la ya ta rong re za wa ma chu na ya zha ruo re jie jie cha ri wa ya mo do re ri song qi wo ri ya qi wo re ri na se le mei ya mo do re ri na e re to ya go zo re te ye gor gor wa ya na wa re ri so qiang ra ri ya qiang ra re ri na se le mei ya na wa re ri na e go to ya san ko re nang ge cha re wa ya chen ba re ri na chu do ri ya chu do re ri na se le me ya chen ba re ri na e sa to yo te ne re ja ra po da ce la ya gu mi na re ba li sa sa si ya ja mi na re pa mo chi cho se ya xia mi na re ro pon do li se ya pa mi na re pong be go gu se ya xi mi na re za man dong so se ya xia rin jeng re sung che re wa se ya go myong re lo ji ja po la ya ta rong re za wa ma chu na ya chu ya ta re che mi so so ji ya ne ma ta re so we go go si ya je pa re pan pi chan pi si ya tam te ye re za wa ma chu na ya chu ren re na te chu ren ji ya na ren re na te nga ren si ya na la ren ga ro wa me pa si ya long bu re tam cha da cha ye ya lo ko na re na wo pa ra chi ya ma wo re lo nan de wa a mi ya chi lo zi re xie la ten zha xio ya da chi lo zi de xie la ten zha xio ya lo zi de xie la ten zha xio ya chi lo te ta long bu xu be lo zi jia bo ko ren do nan me nya se ne long bu lo lang ba te ta nga la da chun tu song za wa te nan dong jin dao pu mo ma gong ma ti mo gong yo le mai na la ja lang ge jor ren da nam ji sa deng da Katol namba mi, banang long tanga, giga nanga namzor mi, sajab swa tanga, wakang nanga namba mi, jor zimtor ye, domo lo ka ca, nga lozin la jayong sanbe nyang chong na nari. Ya aro pungo mago ma, gama limi ma la yashe bargang mi, acho rata ma la meishang jen da chi, sera ngondar ma ya seta nam yi se, ngomo nyarang ma la nyay samji mi, jintar poche ma ya jaka gode tong, Nenpa treje maye chenzi maga tau, ngoyong lemi maye bianja donpa cho, lochong cipri maye cero jala ya serwa peyempe, lombo teye se sol teyena pungo chuji mokong yole maynam serne xotab sepa gasa, dumo trahin dhane sanneng da darsong, akaka, lombo pungzi teye, nyemzi sarwa nyada la, draji saye lowar la, drejong menpo loto la, tongji pamo loja se, Zanjian zhongpo bimi la santa chanpo lo yo. Ndarwan zhongpo bende la lemi chume lo zha. Sawa bangpo namyo la danze gyoyo lo zho. Saman zhengpo chupa lankoro lamche lo zho. Rangsen sarwa gongpa lan yungpo daiche lo zho. Tsenten zhengpo lama lan chungma bimi lo zho. Nason zhongpo jiwa la rangu ngenpo lo zho. Pama sowa pachong la longi chume lo zho. Da jiwa chenpo ndala barchu je chati samshan. Da zhalak sawa xe dena jianza sanne dumo nare.
ye che bo le zin jiar bo la nga pa yo ji mo pang za na du yo na mo dai le ri jian bo pa ma pang za na lo ti le zin pon ri chen de ji dong jia yo de chi le zin men ba re sa mi de ma song le zin ge che ren long jong bo ka le nian jie mi ruo long ge bo na sai nu jian su me le ba na sai da jie la me so na sai ji ju bo mo tong na sai da 热茶眼前呢，人一眼，南红不盘的盘尾眼，从我们村的村一眼，其乐进村的村一眼，现在老百也被乐进就拉呀进的，用被杀了的呢，这把乐进就不毛了，到呢没就扔个脸吧，扎拉个冷的蛋冷嗦。哦，妈那白面红是。

o tsakke ge tsawa ma chi na ni mong ba wang ge du mu se ra te ding nyan de le zhe na de a jie de mo san zeng ma long xin nyong ba tan de na nor wo yan de tang de lang na de mo din de o san san ba zang wo zam te je xia ka ye de tu se da du mo ge cha din ne song de de jo ra na zong de ka zang zong de la ma le jian ga you chu chu la teng mi lo di de mo chu le yo de qi ren ai mo de qi ba de ma ko ma cha chungwa te makhur mathak, rungwa te khor kyo. Lapwa ye ne yung la mati. Wajyab kegyab ne mandi. Pankhar chamu hyam ne mandi. Mathak mathak mo mathak mato. Chimu marmi wo ne mandi pe cher kyo tang. Nga labdai targay jantok tang, lepzin kutsi rungtong tang, yanggui dumi jidok namla te na semla nguysa lungtin yo sar. Dumi te laso sar ne gundu kumjong nzu chanang lan jopar song te moya chechong ye te kusirwa tar makor. Dungwa te lakwe nyap te la ye ne yung la ti matak matak mui matak de. Wajaw kegyam ne kor pankha chami wo ne chang. Chimu marmi wo ne chang te mazi sarwa tzawa tamji sangwar se. Ya la jarpo sar ne te du lopzin chang ngarlu nyimong pa dugyal hlai nam pepki hlambu nyumbu malu pa tsoche hlamu ne mo darwa se. Mo ti longtin chuzi ha goyang te da ka tzawa ngon ma hi pa minhang song te. He ga xiang caro ngang de powa lakwe sao te. Nyan sa nang la gan jang la jang shir chenpo xil kyo ne ko rang ka ndake yin ne sao. Dai na po tenpa tarngi di, ka kumu wampang mingi di, nga lupzin kese tengi di, ten nga thong nang chang nang te, matak semje chontro di, zain takyu gadar sangu di, din takyu meza mbanji di, ji sani nyam choro choti, ya, gyor na zong ko rang, deng ni san samsa wonin po so so, na wa ye yung ne nakcha tge, yo ye yung ni ne chetang jang ki ni ji sa te, ro chenpo samje panang la jamsu chenpo xe ka marjab la nen do. Awa zhe, da ko ra nyeng je, agar lau lan jor sema ne lan jor, saro ngu se, jang ke nchimar je, rewa mandau se ne lu de sem de lo de yi chi, po wa la kwe so ke, nyer ma chab chab se ne nyer sa nang lan zhe lo si je ndo wo. Tene meza mpamchi te lo sem kyung zi de de, djarpo nda nyeng laya gu sam ne dumo nare, djarpo lo zi ya. Nga dayon chan ne chanchi chi gyarpo mato po rewa jam ne jet jang mepe bumi je rang da so na mepe wang matap sam ne lo mudden chow se yin dao. Ngar je moyo se so la chi la manche wo so ku kukwa chobji yu serwa te edi yin la. Te yu na damo su tang che je la se ne gyarpo ngo la yang yang ta te ne chala kin che ma tokwa mepa chan bamba si do. Ter lo zi gyarpo teni. Lecce tepe dumu serwa te le yi chi ne xa cemi pa xe ki ne du sen la yong madarwa nyingi xi mihi pa xe ki te lepzi nari. Dumu xe yu samsang ma chu nyang rige. Nga nying tang ransen la serwa ma to pa ma la ye xi ma miang. Tete sok chin kukwa jo bi yu serwa te ngari so zhou hla de garpo te ndawa nawa chaleb la to jibu jarpo manchi ma razan kamla yanchi. Gyalo tongpe tongmo ya lungza sengjam naidam sepa tse la ngayang jianga nagpo xeqla zhorni temo dawar songpa tse lungga gyora nazong di wado pawang tongkhor ten pangne topa jarwa yimdo ter wu te la melang zang te jir da ge danga zang jik cha jiwa zang sene soku kukpa gyobji te jik mato te du ji car da jikwon da dumu seneng gaza ya na manche yin seri jio tapka te te chu samba garpo yin na yinjo jihye se yang dumi lezin je bimo le zharwa dao ne mongbu ngunen dokwe. Ya lezin nari a kaka dumo le ngi ma. Ndanja dunghar jiri ndanja zomi jin chiman ba. Nga so je yoba de yin je so da manja. Nga rang ka gong hiba de yin sri je ke nye ba mi. Chu rang zha ma gu. Wong jang chu mba yin le hi marong serwe. Dumo de nyam nang le so je ma to me bar ngoma ri. Jokpa de yang ku gong hi serwa de zawa ma chu na. Gu sanje tenpa je chu, gangpa po jen do chu sengxin jarwa ledo mayangwa je chaka lo je gu sanne yang mangpo ngu xian. Ni mawa nye la resi jamne chi menpa mepe. So je yoba te neyo je nyingdam te ni mawa nye la mazewa dokwa se na jamne sol xio.
so de yin je mo chu wo lo sem de ba xie xi na nga lo de we bo de pa de ne cha de njum bu pa sa sin je du yo jo re na zong ka a pu zha wa la wo du ja pa xia lin xie a ri xie san ba qi ji se bu yo ba de jia wu tu za che we xia za chang tong ga we la ba si bu

tata la kiowe te nga yi manu. Temi gyarpo la gyay sunwa xia san tar sar. Lepsi gyarpo nari. Nga la deke gyeki sirwa te tam nimori, dara xia cha la gayang rangyu rangka sawa jali gyor. Tokwa sa magu. Nga yi pa pa inram la chirkyo se ne di nyambar ntokwa na. Dimo nyokwar sangde lala zidok chewa xe cangyu nangla dani ngon tong zangse mamba sarun tapa sone gyawu dese njirme anala serwe. Lopzin je daya se ne kyangun je hladang jarwe monghing lunbu wangang nzam zamshe gi ne nipar ri nyamne sula je sepe. Lala di ngao serwa ki jate lopzin je lakwa la barwe lopzin nare pala jakbo pa zidok ji. Katong natong mag serbo jima tanin chewa sungwa ngom sarichi. Deje po ngal rik ngomari, laba li yang ca shangsha topsong. Sar kor la lupo ji, xacha la kalab, nangxia lomba dang cha chumong tong kyo dang zang. Ko rang ka topo sokya nyamchong na ngon li yane su kyo dang ndar kyo dang. Kyo pachong jiwa ama la nyingdang lupar yu serwe meza me dema ta lola rane se ma nga de gyarbo lupzin ki zhongde songne ya la gyarbo dang pala seng na sili ki se ma la gong na sili gen serwe pe yinpe ngi ma wa ni lo sem dewa nyingdang ma lu pan zu ke sero lupzin ki ta wo na pa ju ki pa pa ma la to ba se pa zha lin gyar nga ye so te nying ji rang lan temo ye par ne pa ye Taiwan de mani na lu ne pa ma jung sin ji rang la zha ra la ne pa ye zha ra de mani na lu yin jiang ni jiang ma jung nying dang de wei la guar jie jie mei dang de guo wa yin le xi ma nin song par dao de ne de me ge so de yin la jiao ta mei na ge lu la ne na zhen bo jie ma li nga la jiao dang se tao ayu de mei na nian de pe de ge so jiang de temo se le mon bai bo zha ran zu Tsin la jarwa sungpa, tain la mani par nga rang di na kyo. Ma tsi gyarpo chi nam duki rang la hija sa xiang, kyanyam nruk tong cha cha na war ma zo pa, sa nam kyan ro wa tar dhan duk tse. Nga yi tse, nga ye jiamne gyarpo lop tsin ka nyungwa ayin samne dhan duk. Nami waja de na yar de nyam tengar sung tse, yang gyarpo nde sungwa ayin samne te chan san duk. De ye tong na ngay ma wa ni lo sem dewa chi ta hip cha hiu la asir. Lop tsin na re, Dhamo lakbar nyongche. Nga nandu ki tsela nga dha njokta chapa te se tse. Nga yi mokpa naku dhyana dhyarpu nkyo ting karchong yinchu. Uylaas chowo hyarkar manchu. Hyar chawo lungra depa tsanchi. Bu gangpa jekja malipa nga yi kaal sampa mipa yaino. Devatu se, nga la ndandong ka ngensem chengmo sauna doja nami njamtang rovo tsela. Nga jaji pachong lobji xela chorne. Tu nga rin korsam. Min dong kang guan zhou le ge wa me de wo de guo wang de ng ta gan zha ni ma lan zhou wa yin bei peng guo de yin nan de men ne de ce peng guo de xia cha wa cha te se bei jing men wo ba qiu jie duo ba mo gu se ru de du mo me zan ban ji ji sheng jin jia bu le dou le ban zhan de le jin jia bu dong jing ma lu ba lin san ne na ri le jin peng bo la ma san tam jin ning ji de nga de mo men bei xi le mei qiu te cha mo gu de mo yo tam ten zhe long le man han ren ren se ne deng ka xia de nan zong nang la nda me ma bo so ge la ya kawa gopje korgo la chamo gopje korgo kong gyarwo lopzin jan dain da mada ni ji zo zibu so kya ki rak ki ru zhuo zang ki e bong ye se cha zam gya yung de chi sar son gya nam ya ni dene gyan cho jie yi nima de yo zhang de nyo bar song ni nyo r de gong sa ni yar pe pa du yu dha la gong song na ge la san chu lak bar se ne demo me zan pam ji di ma zang ka zhame ma gu pa jan chang long ju cho jing kor lo lak bar zhang de lan da dar por so Om mana pe me hansha.

ngaye phail pung ji de chun che me to yin jan ji de ser che re mo yin re zeng ro pona ba cham de ne go ri yo no phail se gu no ge che cham go do ji cherang ge zam ba dang ngaye ng ja yong thap dang ge zam ba ji ma ren chen chom mo ge phail se gu no ge la jin hem mon de se ji zi nang

Raya singin lupa namba, tena tereng le cendin nga yang nang tunga chane nang tunga sarpa kang tazi kodiyo nang dinga tendini ngi bja chibi singin lupa namba ka nyanam di ngotul zigan dur dizga gile. Tereng le cendin nga jang sik nyanin di parnil tong tang kondini ngina yang notil ka tong tang kandao nina yang tagpi ta parnil xe tang kandao nang dinga tendini rin xizgira. Tani notil chen ga na kong dertang ga yang gina de tang ngi tendi nopa kanda kanda tepko nang dinga tendini rin xita kongdiga de tang singin lupa namba ka nyanam di ngotul e chigin. Dada ka nyan ayang sengen rupo yung ga chua ga warsang dhe dhe dhe tanga khisha dhe ga jagshiri zot tabjura jagshiri ga pentu dhe jo tabi dhaki mundan yang yung shi.

Re, teni panyil tangji jangpa mardiwa shungna kandashil gwe samshi na. Ke ten jangpar panyil tangji zabza maashi par mekyun po na rangil ngang ki chamarung la. Jangtik tang chatik jagpa myang na nasik chukpi men tang ni netang gen marung shing. Pankang ta marchul kongga nyerchub shatu yagkwi na ngarchul la chunzin shil gwe pati yin sir. Charchin yo na nyerta memar jangchun do gwe. Kamdara mekyun sabchera manduwi che ta memi ngu chepa tang. Garwa, jiwaasko shee tanjig marung. Jangchur me na, mimi nguu tang lipu tuji chi ngalchul me par nipi nitsilogu nyurchub shee par gigu. Ketia nitsil tsarchana yin na, govi zhugu nitsang hingu zhigani ki tembur nitab shee gu sir.

Tanin jangtsik mardina chimta chatar chitabshil gwi samshina. Jangtsik mardivi matso jin hwala mhenkang ta songin jangtsik kwarcham bartun nil yulmul tang. Jangtsik tang gatsik cha rambab tenjig yinma sepu kipabshay gwi. Kete ngaytab ngi khanil mardiva cham jini tsiliyin na tabdi ngarchular teni mardivi netag shalulta tang chusir. Gu ngilvi li tsil. Gu chetta igba tang jintar jiwa yuinta igba sushina jangtsik chakrang chakbab shalulta tang tawa. Khungwaar jamdan ta kori li tsil. Khungpaan dinnir jab tang jamnin dan ta kori li tsil zi na khungpa tang jangpa nikar pentu yo sir. Khungjib tenbi li tsil. Lagpa chig tangzong gandan shu se tangtal ta shangpa di lagpa bzhin di jami warta tsil ni yin yin sir jiri yin ni tengui sir.

Re temanda nakung china lepa la sukwande nil gowa. Tebi tsab chewa na nakung rewe chenji nakung gan jar chila arjun khur kib bacha pechir torchun pusa arjil de tangi dotsa gan ngzil wa tang. Chakjin jendu jil ne ngu ngzil de. Lekung sa ngwechib shungwa tang tsab chewe kib cheshula nyanka zosunu tabka titu ta mhenju ye go sir. Nakung rejun di njinaab zgipu ka de tangla kachin tepa pal nakung yang yang china nakung cheran dowa tang naib la njirwa tepsila. Sabjana ta tung na kung to mnyam ba tang chepgla nirma thum ba su jini chen zipr no ba thep salam sir na kung changda che pi yang tak pi thablum kang re zina arjin ter che kim cha chi ti na kung changma tang jar che len sir chen ba thun ta ba masl ta tung na kung nang ge sa thun ngi zi tang chor thun jong jeb chang sal che pi rodum che thwa te lib jem ba la che ta na kung changda ko chu la yang tak pi che thab ter na kung changda yin na te le jang ni ba yo pi gu ni na kung chang sal che thwa sir ke te na nang ta Nanang ka sathun kambu yo na jamnyan ke sangul ji cha tangmo tang cha chala arag ji temar nanang ta jini zangsil shi chwa sir. Samdana yang arang si nyamdo she gui saaz gi yo nu na cha jarwi kaapsa na kung ni ka nyam ta matikpa ke chi. Zamay na kung jo chik nani khu chung tsam jam na kung jo jen shik ka na cha shen dun tapa tang teni she tup chingda chini jo jen di zangsil she jayang ka chindri zi tenkila yo ka.

0: Eji tida ngomso gyamne mashubara, tile doa de lo chokju tsam basang nangde lene pepe to mawa mebara leki pyune shu yu. Gonglo gobju la pepe mokshib timbe mokmi genje, Wang Yuchang, Le Gyuru nge su manang kong, Anhui Xiao Zongki tinge gyao suo gongsi jinye de shunbari. Gonglo jobye ki gup, kong samdo la da yubba dara ma nang shu tubata, ke ying mokmi tabzu basikdo kyori yu. Chikdong gubye ngabju ngabge loro, ge gubki sangwe nga, Sangwene panangla penbe puti bunga zubata. Wang Yuchang kamaagi sangwene panangla penbe puti bunga ki yingshu nibe gyashu sumbe na tsubata. Kongi puti jik gyurda, yangzi gyurda, ramdi bargyu lupaso nyinga chibalege genkur na yu. Gabdidu yuni dagjian ki namru ni ari tun sarbe panang nyushib ki namru shik yinbata. Rangye ki kagongsu tingmang zuyde magdun dikshi kejin kala. Wang Yuchang ki yu ni dakjian ki namchu toze mi ni zhi somdong purtopki yuebata. Nganzu namchu toze mi chikzi dundong le purtopki mi la gyangbe me gyo jang toze mi chikzi zamle lipki mebe yu ni dakjian ki namchu te torwara puti kona penpa le mate xie jue yu. Puti la dine gop te du zemling to dolong dong kakshu ki nyushib namchu meba su ju te Wang Yuchang so ka tangbu loma tsui ngui ne juna teni gadu ki minna chui la tsui shib che ne duandu gyu gyu le ma deba shik shi. Wang Yuchang ki, gab didu ngan zoro cha xa na tsunja shen da me be gyugba ra gyu gyam ne puti cha su che bata gikshu ki biyib sui de tsunja zunmar dine zhongdara che ki yu che ju yu. Tsui de zhongdara tingmang che ba gyu Wang Yuchang ni bunga ki rinpa tangbu lak zi ke jen la gyuru bata jangxi shang rao ru yu ni dak jian ki panang yu shib namzhu du lung dong we lingge la dar chi bar nga yu. Chik dong gubje chok ju ri sum lo ne chik dong gubje chok ju ri psi lue pa ra. Wang Yu Chang ne se ying shu ni be nga ji su jangxi shang rao da fu jian zhang zhou ru yu ni dak jian ki panang yu shib namzhu du lung ting ni dang yu. Mok dup che ji ngu se tui be Wang Yu Chang ki che ji rinpa tang bu xia bwa ma se lo zui mo dim kong ne meng mei kuda boro we si ji lang yu. Chikdong gubje dunju tunsum loro, Wang Yuchang ki lo ju gyu rin ki mengmi choba le ka che de sanay su legara lo peba da. Kong Xiao Zong ki gyaso gongsi le gu jidang wama se, chong nyeba gyu ma shik nang yu. Wang Yuchang ki, dang ki se ju nang kang chi serba te che gyan yin. Nga ni saba jik da kye me be, dang ki kang du ju gyu ce tere bo gyang che ba le samjara kang ya me che ju yu. Xiao Zong ki tinge gyaso gongsi Wang Yuchang ki lero Chen Jun ki. Wang Yuchang ki gyun tu za dun ta jik tu song xin yue be, kong ki ming tuwa la u zu chi be genpo sirgi yue jing. Le ga te kang le gyang lakbara zigi yue je jue yue. Mokshib tim ne dakda lo shib ju shenga qin gyang, Wang Yuchang ki reng ni ki che ji ting jik gyang ling yung me te nidong jub jie lo ligab gye yong ki mokshib tim be mengmi che jin togo du lin che ju go zan be. Tazu kongi bawe cheji minamgi rengxin tu sido chung yu. Cheji guo du bie ne kira tun du minye wara, tangla laksam namda da gesi mebara liki bugyu teni gonglo gubju la pebe mengmi genze shiki, kongzhen tangyu shiki tohne tangdang giga lu pebe yuglen yakshu di yinbari.
1: Digi le kone biwe ne zu, Zhungu kongzhen tang uni ne longa gyatang jumi nga kwa

0: nyamle ki pangpo kejin si kyan riji ta. Kongi, sanay zinzin piyon gin gen ku jin, ngaran ne tun yu jin piyon ha, sanay ti ki mengsi jigun zu jun le dun na shu bie, zhungu kele ki jun gen kuruwe namchang la, gyun nga chenpo yu ji jun tu. Kongi de na namtang ki xiong lam ta, lundu chong gir ki chong zu samar siar dong tu bi, xiong lam ki namchang cu bi mengsi jigun ki le zhang mangpo si ki. Namibi, Jimju Chagnita, Mangcho ki Chowe Chuzi Nguyen Se Tuebu Leksu Ching Yubashi. Kongi, Zhungu Kilele Nguyen Tung ki Lakze Ta, Todam ki Nyamnyo Yubamasi, Leshu ki Kukum Borchenya Duyu. Namibi ya ta Zhungu Wara, Mengshi Jigu ta Nuyu, Xingle So Kyokung ki Nyamle Chumze Haja Pinsum Sobotokyu. Zhungu ni Toda Parasumtu, Namibi ya Lung ki Chobi Rokta Si Riji Chuntu. Talo ni, Zhungu ta FG ki Michuri Nebiri ki lo si zhi. Shani wa yi, Michuri Nebiri ni FG ki ta Zhungu mima jitu chi bi, jesam kejin si yinbi ngun zi nang yu. Kongi, Zhungu ro cemzi chi bati ni ngaran la cun lopchong ki kukob yabu si zhi. Ngutu dongze ki Biri ta sanay sato du doksib chi ba yu, ngaran ne Zhungu pigi ki jolam lo ngun zi ta, xedo tiwe ting sabi yungan du zi ta. Shani wa yi, Zhungu shunu Namibiya yungyuro gasu shugi yinla, Namibiya shunu tiwe mawe, Zhungu shido ta, zaro yunzi, nyamli yuntu jeche yu rwa yu ji sungtu.
1: Dilu ni Zhungu tan sishir war, chinri ki chwa zu ne, lo ngabchu korwe lo shikshi. Sishir ki yu go tan rinne bu buja, buon siten ki nin she kong, Zhungu sargubi chitun jeche tanli nanggab. Sishir tan Zhungu tabju rogde zhwa ti, nyamle tan pege ki tun cim saba libshin yubba ta. Lakbar tu, Michu rinne beri kipkong su, sunshu zarba ngun shin yu. Zhungu ni tongda par sum tu, sishir ki nyamle rogda dobden shi yin. De zimbe longu ngabju yi rin, gikab nipu zhwa ti, nyen shin saden tu zho shin yubbe. Nye mawongbe longu ngabju le, rigu ki kingne yu ji sun yubba shi. 因为罗先生中国谈圈用的片村话 Yang Zhungkur ge kong ne ge wei yugur ki chomja hachang chibu yubi. Zhungkur ge kem nibu yugur kep kong ki nyamle le pege ki partong hachang chibu den yuji sondu. Dilu ni Zhungu ta FGK wa Michu rinne biri ki lo si yin. Buen si ten ki yugur ni chi tungu to myong chor tubi chinji ki naba shikshi. Ge kem menja wei minam ki yugur chibu gu pen chun rinne ki yin.

0: gyur ku na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singlingge gongkem sa ta de kirang ne sengu su be le zhen ti zhong yang long chen mian chen ji ke le gong ke Pyoge lungting togui di ju pye, midi yangye li zin shi. Nga ni ting di li zin ki, zo gyongpa gye chu hin. Tidin kui mu mu tui ti, lingge cho. Sa tu pyo si nye mu si pye, chi di li zin nang ki. Nang si ka sung pa ti, bu gu ta. Lingge cho, gyu ku min ju we, sung si ka, jok sung cha di ju yu. Tidin ngui liya ki nang pa, si ma gui san la ni da nang pye sung si, chen pye kim si pa ti, gu di ju yu. Xie ti ci, si wang sang bu la nye ti nan pa tang, da mi ma si ti la nye zam na xia. Ya le xiang bu, keng zi, ngai hi chen bie long na hu. Ye lung zang bu bu zhe, ngai hi na lam tu lang lang zhu, mi lam nang tu, dak tu zang bie chi xim tu. An me tak pie, neng pu yi le kor yang kor si che, da na xia. Song xie ti yin neng, pe yu chen bie chen lu zi zi xia. Chena, tere nguan liya kien namne, chenpe kim sibe sungse ti zen ron na.

0: nibe gyasho sumbe na tsuba da kongki phuti ji gyur da yang ji gyur da ramde par gyulu pa so ninga chiba lege gen kur na yu ge de du yuni da jen ki nam ju ni ari thun sarbe phanang nyu sip ki nam ru si yim ba da rangge ki kha gong su thengmang zu de magdun dik si khe jing kha la go du par ge gi yu wang yu chang ki yuni da jen ki nam ju toze mi ni ji som dong por top ki yu ba da nganzu nam ju toze mi chik ji dun dong le por top ki mi la gyangbe me gyo jang toze mi chi jik zab le lip ki me be yuni da jen ki nam ju de tor ba la puti kona penpa le ma de xie jue yu. Puti la dine gop te du zemling to dolong dong kakshu ki nyuship namru meba so kyu te wang yu chang so ka tangbo loma cui ngu ne jue na tene gado ki minna chue la cuisip che ne duendu gyu gyu le ma de ba xie xie. Wang yu chang ki gop te du ngan zoro cha xia na cun cha xian da mebe gyugba ra goyo kem ne puti cha su che ba da gikshu ki biyip sui de chuncha zunmar dine zhongdara chigi yu je ju yu. Sui de zhongdara tingmang cheba yu, wang yu chang ni bunga ki rinpa thangbu lakze kejian la gyurwa da. Jiangxi shang rao ru, yu ni dak jen ki panang yu shim namzhu dulung dongwe lenge lakdara cheba ra nga yu. Chikdong gubja chokchur isum lo ne, chikdong gubja chokchur ipsi lue para. Wang yu chang ne se yingshu ni be nga je su jiangxi shang rao da fujian zhang zhou ru yu ni dak jen ki panang nyu shib nam zhu dulung ting ni dang yu. Mokdub che ji ngun se tui bi wang yu chang ki che ji rinpa thangbu xiaqwa ma se lo zui mo dim kong ne meng mei koda boro we si ji lang yu. Che dong gub je dun ju tun sum loro wang yu chang ki lo ju gu rin ki meng mei choba le ka che de san e su le gara lo pe ba da kong xiao zong ki gya so gong se le gu di nang wa ma se chong ni ba gyu ma xik nang yu. Wang yu chang ki dāng kī sī jū nāng kāng chī sī rūpa tī chī kiāng yīn. Ngā nī sāpā jīg tā kē mē bē, dāng kī kāng tū jū gu chī tē rī bō kiāng chī pā lē, sām jā rī kāng yā mē jē jū yū. Xiao zhōng kī tī ngē gyā sō gōng sī wāng yū chāng kī lē rō chēn jūn kī. Wāng yū chāng kī gyūn tū zā dūn tā jīg tū sōng xīn yū bē, kōng kī mīng tō lā u zū chī bē gēn bō sī rī kī yū jīng. Lē gā tī kāng lē kiāng lā bā rā jī kī yū jē jū yū. Mōk shib tīm nē dāk tā lō shib jū xīng ngā chīng kiāng wang yu chang ki rang yi ki che ji ting ji kyang ling yung me te ni dong jub jia lo li kip ge yong ki mok shib ting bie meng mi che din to gu du lin che gyu go zang bie ta zu kong ki bao yu che ji min nam ki rang xin tu si do chung yu. Che ji guo du bie ne ki zha tun du min yi wa ra dang la lak sam nam da da ge si mi ba ra li ki bu gyu ten ni gong lu gup ju la pe bie meng mi gen zhe si ki kong zhen dang yu si ki to ne dang dang ge ge lu pu bie yuk lian yak shu ti yin ba re.
1: Digile kune biwe ne tsu, Zhongguo Kongzhen dang wu ni ne long gya tang ju ming a kor war ting zhi shu qi, da wu dun bie zi ji ni, tie sim bian bar xin tu, gyang gyu ki leng puru wu zir chuo xi bu di, dang ki zhi yi ta, dang da, dang tar, dang na xiu bie, tam jie zi jie ki, qi dun jim dun ti. Zhongguo Kongzhen dang ki lu gyu jim dun kang tu bi yu shi, ta ting ki jim dun ti, kun kao sum li yi yu jin, yu jim dian bian a, dang ki zhi yi ta, dang da, dang tar, dang na xiu bie tam jie si jie ki lu gyu ki jing kong ta, ding se bie nang tuan ta, tu zhe ki rin ta ngun yu bishi. Dang ki zao wei jie zhim qing bu xie bie, jim tuan cha xie na. Dang ki gen yong tu mu cao jin ting rim chung di, tu zu yi cam jie ne, dang ki zhi gi ki lu ge pi rim la yu rin dian bie guo ne, qi mi dian bishi. Bai zhi ta, rin wu yi ca na zuo le di ne, dang ki zhi gi ti, qi tong mi sar du ne, nian ming tu zang ge qiu su gun dou jin bie pi zhim ti zu niang dian bie a wen ba qi ba tan qi bu ji nian jiu le zhim duan nam zhang ta bo xi mi zhe wei dang ki zhi yi ki wu xi zhim duan qiang gu ne dian mo er dang ki zhi yi zhim gu le ki ji qi lu gu ge gu zhim tie ge gu lun qi de ju bu shi ta jie ding ki su ro ta da zhe xi bie zhim duan cha xie na dang da ta dang ta le tong ma le chung zu ta gun dou chung zu ge guo le wen yu jin jim dun ki ngwe bu por chin le di ne so ro ta da ji chun da ti so bu ta xin bu mang cuo ki ren gu nga jue bu ne dang zhong yang ki ngwe su chen tian dong wei pa li ki ju jim shi bu se bu hu yu bu shi jim dun ki ta tu dang da ta dang ta pi ge zhou wei ju jim chu ki ga zi lu ge ki cim ci ren ta jin ba ma la dian bian a ngwe ba ji bu shi tam ji yi tong mie sim dun chu xi bie jim dun cha xie na 当那修边，他们这次去罗杰普约空的。

0: 제치 일럽지바
1: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쥬 뎀바 미리 양년
1: 미리 양년
2: 생글링게 공캄사 다나키랑네 생고수베레젠티 중앙롱틴 면틴 지켓리군키 벽에 롱틴 토구지지피 미리 양년리세시 아니 텐디리젠키 저경버 게추히 Tidin kuimu mutu ti lenge cho, satu pu si ngemu si pi, chi ti li zin na ki, nang si ka sumpu ti bu gu ta. Lenge cho, gyu ku min ju we, sung si ka jok sum cha ji ju yu. Tidin ngu liya ki nan pa, si ma gu san la ni da nan bi sung si, chen bi kim si pu ti gu ji ju yu. Si ti ci, si wang sang bu la ni ti nan pa ta, da mi ma si ti la ni zam na xia. Ya la xiang bu, keng ji, ngai hi chen bie long na hi ye lung zang pu bo che ngai hi na lam tu lang lang zhe mi lam nang tu da tu zang bie qi xin tu a me ta pie neng pu yi le ko yang ko che da na xia song xie di ne pe yu chen bie chen lu zhi de xia jie ne de ren wen ya ke nan bie chen bie kim xi bie song xie di zhen zhe na

Sengkelingke, jilu ngedong kiamni jumi chuu lo lihya, siyama tsiri yang tsum la ki, gongbui mangshe sipe, menglu ngemu si, songwe ngenchin leikun ki, lo sar gong tsu to, ting tang bur dan watang. Sen sipe, gusu chenpo to piyo si. Masi kongki lu siya mangshe ji, dongdi lu siya si, da yinne kongki chamshi gongbu kuyu ki mangshe yinne, zosui lu siya dongwe, kye ju ji, nguyen bar chedi, dang yonpe gab lihya, yang ngin chi

레조군바 선더니 난간수 정군이 남기 리중고기 네스 사슈시라 딜레샤제인데 데나 다니도니에들류 게시 하롱비 야디 주체 고츠비 코데리에 대용다가 레쿠니 베위 네자단나 베어롱쇼종 당위 타슈 진주부이 조첸토바지 베어롱쇼종지 니도니에들류 베주농 땡기 토른 로네 게시 하롱비 야디 헨루이 담자당 유제데 세다덤비 체지닌 네봉괴데 니스 병고초여바리 베롱쇼종 세르제 주시연바 중국 농대탄주 베종 옌라초비 옌레 초초거윤 베종 농대 로링기 원즈 저컨 터덴 크저주 산의 사도의 페니 답셔당 저르노와리 제조제 나소 샬렌당 덤바라 야디 흥리 동전데니 지딘 초기에 제르제니 고주신 제보수 괴네체스니 페비 yunglu rangjola mawi pechawa jesamji tsema namde su yungchen kabe ngayi yungde la dasha jwepi tasegi tongjan yujetamdi tamuri netang kaden chaso jegi yeju na shujeri yulin shede ayan lengkongki koma sanche sonyi ji tongjawi yungde ki kowa tang tasegi nresu la sato de shede tishan shiyo la genda di mu denja jame ngayi tase la sensu lepa nongye bari Shede ayin lengkong ki taasin taang yue juu ki shude junri la ji ni nintu nyedan lu geshe larong bi tongja chemuru shu bi to tang taang aungre shede tenbe nongye bari. Taatin je juutre tamjan di cheze je yi zaten la zesung nenpo shuwa taang sheshe taang nenpo long su nga wii tisong to taong di beju nong te shu ka ki kecang zong se den bi she den bi bongka zoshung la shunne jang ni beju nong ten de ni zhongko jen de je wii la len la jere denpi goni kende tongwa tang, che yong ni chi lu nenpur shungwa. Chi lu ki pa shung shede ba nang, xuan zhang ngang so shung tang, kondi chi xia jin bari. Re zhubun ba cang da ni nang ngan cu, lo su go gi nian ci ca xu di, che gi yi lo su la je ju qian bu xi dong ci yue bi go de xu ju yin. Daga le gu ni bi wi nian ci, nian du jia kao ji, Lozo Peje Je Longan Senji Changwe Zhongapa Shiba Di Nguisa Chara Shiba Di Magungbi Longan Yinong Lodan Di Chungki Lozo Yu Di Jechu Chenpo Tongje Yenshin Taba De Xinche Dang Zhongche Zhongje Gi Nyang De Dodang Sheba Dang Lo Chunyi Gi Lo Chen Cha Chungwa Gweli Xia Je Su Gi Te Ni Longso Saba Mangbo Xin Zun Du Den Yau Ji Ne Loda Chungji Gi Bice Tora Dongwa Dang Yi Ju Gi Lang Lu Jechu Xia Je Ren Du Gwenge Lozo Di Bena Lo Ge Yi Lozo Di Si Yagab ji lo yin rin de dong ji le san lung dong yue la, zhong qie dang zhong se ji lo li cha qin yao de dong ni, ji zong yong wa xia ji ren du. De dong nyam de, lo mi yong ze dang se che nyong de dong wi se ju, mo de de la da xia ji dang. Mo mong si sa cha la lo da mong zong zu ni, che ge lo da la zu ka wi nian de ta che xia ji yin ba li. Lo di le de zhong bu zhong xia xie ba dang, cha qie yue bi sa cha de, lo dan di chung la xie ka dang, Tuenki ge gongse tongje la yang minta xie ba liye. Lo ten yi ju ki lang lu jeji xie di, pi tse ya pi tongde ki loma de wii min tse di lo da so so ra go wii de tse mong ta tongje liye. Ma gong bi lo nga yi nong, jia yung se pi tse ya pi tongde chi tong la sa ta jia ba tang, yong na ya ta tongje tang, la ba de zong ren bi tongde ya ta tongje ba liye. De jen le di lo da tang xie tong tongde sun de ki loma la de lu yong bo zo jen ba liye. Nibayi na lomi li tsa tam sen kham matari ni jie la shunye jaji rindu. Ma gongbi lo nga yin na, de tong ong tongpo yambi tawa di nga le gachen de zaji ri. Lo da kao ki, long da pa gi nga su kama cho nga la da xie ni. Lo ma la nire nyung ta yon li tsa yung da che tse nire yue bi nge le xia jie tang. Lomi sen kong de tong ki lo su yong cha da bie ni, che le gi gen dong yin si gwe li xia jie ri. Lomi ni pa so shung ti, Loren yung si matari ni AI loso pe di, si pi cenri xinja tang sa tue ki sanglo xiexin xia jima si, ziri tang nga zo la gawi gongxi zongbo xiexin xia jirendu. Sambayi na loso ranyu yungwa xia jitang, lemi bachu tang wongbo xinje la daxiong xia jir. Changguen di na, sama la loso ranyu raja la nenxie xuxin xindu, xindu ke ni zhongxie de lega xie de roke zu bachu la yung, sanne di ki chaga tong zawa, Lo shu ki wanchan zhanyu ra je tang, kunzi yunyi lo da la nruta bi dace tori tongje rindu. Tenzin sanne terang de, mandi ta shen yi ju zheta bi cha chen yang lu da tongje ri.
他们把刚刚预备写罢了入让党集中写备冷落药的当年忙不忙为中介大的开的年纪所预备写罢了前面也没啥落的政绩了教学党忙不衔接给罗马做了多数要不让进来训练家境把人多

anantar dikka la, andu dikka nangsa la. Tira juje pia tinggu la, oje nahtana gilu pia gongcha chika nangsi di. Sangchen dhanja ta chak pia, alatang gombar thumrta la. Nantar dikka nara, ndur di nisya na, mangli tong tukhtupa si yin siwa. Loji mani nantar tanga. Yang na mangchua tanja nangga, manna mangchak jina. Marik ji hua uji, jyosha si pia maasira. Tangse jia jutun dan ba tanga. Aja cha tsang bia, aja zi jia dikka chachung jia namba si yin ba liya.

Amman pemi ham ma semchin tamchila dewa ta dewi ji ta dem bir chi semchin tamchila dingil ta dingil ji ta trawr chi chi tra na chi marong

Amma na pa me ma sem chin tham chil dingil me pi dewa tang ma dril chir chi ma sem chin tham chil nyara ng chig da ni tang chaw yi tang nim la ni ur chir chi ni na chi ma rung chin chana

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si

ཁྱི Tela chong a shiji ki ji guibe ji yung jin ki mikbin langcha dar benjo zu chun chi gyu ti di ne to sung ne benjo ta chep si jing ne. Ji cho, gen kham be yun je ki zu chun ka tun jor yung war guibe ta, tun ki chwa ta, tun ki nu shu ni ta, din ki guibe ta, benjo meng si ni tun ji yung war gundi da ne. Zhong kui ke chu dianbe ji zo rin lu ki cha sha ti Cho yong ni kong pi ta, cho yong ni ya tun yong war gun di dong gu. Cho yong si tab ju gu ba ni, ngan zui dan ki, lu gu ki go zu zi sa bie ding tu, rang ge pi ge ki ke ju sa ba dok bar che di, dian la pa bie ki si gung lu gu ki tab ju sa ba si gen ba ta. Tui rab sa bie cha gen ding tu, gur ju go ji ta, ji zo rin lu ki ting rab jen ki zu jun le, gun di dong wa ta. Zhong kui ke ju dian bie ji zo rin lu, zin gyung bie sum chi bie tab ju ngui ki dam ka yin. Tab ju ki gui ba tin ni, rang ge pi ge ki ngui sum gui gu le chung wa yin ba ta. Mi ma mang cho ki ri du ca bu le chung wa yin la. Ngan cui dun tu la bi ge wa ta, ne tun bur tun jin, tak ju chi bar, gun di dong wei chi du dun pa si gyan yin. Dan ki gup job ge bi zhong cang zong chui cho, ting su ba tan, si ba tan, nga ba tan chu bu jin ni. Nga shu du, cho yong ni gu ju si bi chi ba tan. Cho yong ne timdar ge kheb gyong wa, cho yong ne jo jing ji cho jun to ba, cho yong ne dang nian gyong chi ba jie ki guo le qi mi xim ju che di, cho yong si tab ju gui be zi rim qu si yong su zhu ba shi. Cho yong si tab ju gui ba ti le tab ju ki mi bin yu bar ma si, tab ju ki qi tab gyang yu ba tang. Cho yong ri ri par tu nang ne ki din ci tam ca din yu be, ji yong ki tab ju gui ji si gun chu dian bie nga xiam yu ba shi. Cho yong ne jo jin ji cho jun tu ba ni, tab ju ki mi bi yin la, te cho yong si nang tu nian ji ki kwa ne sung yu ba ta. Cho yong ne gu ju si bi chi ba ta. Cho yong ne chim dar ki khab gyong wa. Cho yong ne dang nian gyong chi ba sum ni, tab ju ki chi tab chen bu sum yin ba ti. Cho yong ne jo jin ji cho jun tu ba gen lin ke qin dun ju ji ge yu. Tab ju ki qi tab qian bu sum ge, qiao yong ne ju jin ji cuo jun tu ba qia cui ne ji gan qian mi nian ba shi. Qiao yong ne gu ju si bi ma qian ne pi ge le gui shu ki mi dan wa ta, ji cuo le ge duo mi ba shi. Qiao yong ne qin da le ge ke ma jiang ne ge ke ge cuo wa ta, ji cuo ge cuo wa zhi lem dian bian a ku qiu yong mi tu ba ta, ji cuo xi tun ta dian ling yong ge wa shi. Qiao yong ne dang nian yong ma qian ne jia dong ne tuwa sa gui ba shi qi mi tu ba ta, gu chi su xin ki nu ba duan ga wa shi. Te le cho yong si par ki si tun bi zhe wa mun zin si mu che di. Te ni nang ki rik bi xiong lu ta, lak lin mu ki din ci zhe wa jian ki cok ji xi le xia ni. Ding cui ta kuwa lin gui ba ta, gu zun ki jik pin jik cho ta, jik ram jik di ta, jik mu jik gen yong wa chi gui. Si ge ling ge, ti ling ki li cin xiong cim ta ga xie ge yin. Lenggen ne mutu, ngan cui chi lam to gui zhi xu bie, li cin xian da nam, sin jo na shuo.

0: 니다르 토나 나고바
1: 퀴 남향 제미롱와
0: 디기기 자워르 큐르와
2: 최딘타 디탕
3: 최딘타 디탕
4: 승리게 군감사 다들링게네 생구초비레 젠디니 중야룽진 인진지급리구 벽에룽진키 최대타 대단시빌리즈디 나니텐디르 젠좀디단 인준쇼케 미마캬수이 디르글즈나 쿠베 모투네 균댕기 가나즈 소에나리아 이섭나괴비 텐다카지 리베신 쇼인라
5: Mwelya shuyak nangdundi karesina chakshi jobi gyuntungi nudri ju kangyo bongshi ziyadini. Da nudri thangbadi karesina neda mebe meba matinba. Da chakshi towe neba mangchewa thangdo neda ngwese tuyubu yomashi. Da ini nishidi jiru chimbadan dunyujen go nayadan guyu koya getan gebegi shanin nawala sobi neda tunsigwashi. Da neda megyan chakshi tobi yubyina nyingtan leba kemasola nukyoshi. Kedi yagiran liya chakshi towe nishi yuba dien kebi na ngebardu sechu banglaan guyugdu la memba yabu dien na guyugila. Da nujru nyibdi karesina chakshi di maa chabi chi la mea tongsam siyaba. Chakshi towe nazi siya ti jik tewe rengshi ji nazi jindu zamba nebu mangbu tunyu rinbu amu ya na meza kambo liya jik mea dien je chakshi di maa chego si. Yine zao ne juya ti gale kabu si. Shimju leungwa bada shibi na me tong tsam shiabi na chakshi padru wa shi te ma tse chakshi padja shuk chenpu yubi na lung chib ki ne gyagal ya nao geng si siya ta jik nying ne chaksar ki ne shinji geng si so lanye ki ne junya ki nye kyo shi che zang ya chakshi jong me ki chakshi jab zangman bada padja chenpu mayong ya che do tuan nyo mangpu ji la tona na guay di ke chenpu ra shi la Tano zhu sumbu di kare sina chakshi jiong mian liya jik nye dian reng xin yue nian ba. Da mi mangu shi gi chakshi ge mian di dian chabi na gyang lan shu aga sim zhe chi go shi. Wen kya chakshi jiong aga mian di ni ying shu ge mian zhe din zhe ji min du zan ba la la jik le zhe chi wa tan la la lung cao wang gi chakshi di toren zhu go shi. Tini jik chi gyu ying ge long wei ne shi zam le chakshi to wei neba ma shi. Neba di da ki gyundu se jio bangla di zhe che bi na chakshi tenpo yung ge zhila. Da chakshi to wei ge neba ji yin qin, yin ji min ji gyun rinbu me sa wri la. Kye ti ya me tong zam xia bi na chakshi yang gyar par si bi neba tu da ra jik me din je chakshi liya cun zin che wri la. Da nu zhu shib di ka re si na chakshi ge me yang si jie wa mi ya na men ju che de xian da ju ya. Da neba ka ji gi chakshi ge me ti nubu tuen ma sung nyam je me yang si yang si che bi ge wri la. Da chakshi jong me gi nubu di tuen gui bi na jir dan sa wri chi ne ni ba ra gyun du di ngu zhi la. Yakshu chung bi na re nyi li chan bi ge men ju chi ta gyun rin bu gyun gyun na ngu zhi la. Nu zhu nga bi di ka re si na chakshi to bu yu ba xie bi na lam sin mara don nyam bi di zhi. Da jir dan che bi na chakshi se ya ti rim xin toran zhu wa li. Tiexin tenpo tang gyun rinwa, woyexin canpe guni jo goble chakshi di yogbu yogbu jayagi samu di toro gongto la. Nuzhu chukbu di karesi na, dakche ten jirang liya renyi chakshi towe ne yu nyamba. Da mi mangbu xin mengandu dakche ten jigi renyi liya chakshi towe gi ne du nyamche, yang chakshi gi me kunju munju di ya. Da yinne gashi gi semkam tang sechu so gi chakshi towe chabu li, Renyi nguan su chakshi topo dintre ma shi. Da chakshi topo yuki ne yume da gui bi na nima jinyi zam liya chakshi jiawa zam minpa ra duma ra dao ji liya jik tun sumzi da gui ba tanga chakshi di chanyum gubju ne gyat shiju le toa yubi na tasu chakshi topo zini rikdo la. Nu zhu dunbu di xiengi xieba da ra me kanchu mu ju dan ya. Da chakshi topo chabi ne yin maa wata jik ne toa du rik dan yewa yin ne maa bu shira yo shi. Mi tsa me lunkam da meng shi ki ne di mi zhuwa ki di xien ki xieba nan dara me sebi na tse so liya nyen ka yuwa yin go shi. Che zang ya chakshi towe nebe yin chi min chi men pe ki nzub chi nan dara me sa di kye chen bari la. Da nu chui geba di di sung ki tuen zi ya ga liya bao jen pin siya di. Di se na chakshi jo tup nyam ya di re la. Da gengwe mangbo da gebliya yichi che che di sung tuen zhe sebi na chakshi jo tubam nyam che di sayala tarsu jilin gyun zhugo zhe. Tuengwe to liya di sung tuen zhe ki chakshi jo bi penyu la cinri dan tuen bi neto ki denpang kanya mintu la. Nu zhu gubi di chudam jo che chakshi jo tub nyam ba. Nyinga hajan chi wi chakshi to yi neta chakshi to yi le ne so tuja reng xin ki nebar ya jik chudam di zho gubile jirdan ki chakshi to yi nebe men se ne men ju chi gubile chudam di zho gubin dula. Ta nu zhu jubi di chakshi chi zam ma na ti zam ki yabu yun nyan ba. Ta chakshi zaya di su bu wang bu yung gi gui shu ki jung gung zhi ke di tu zhu tung tung na liya chakshi hajan ma bu cha bi na chak yun nyum zhi ki nubi di shor zhi tuan nui ke chen liya chak kur kyu mi to bi ane chak do so ki ne din zhe yuang yin guo zhi. Che zang, zame yin chi min chi cini da tun bi gu ne chakshi to yi ne liya ngun zin tang chakshi to yi ne gi jik me din ya liya yin chi min chi sab sab na gu ge la. Siyamlu shiwa ge nang tuyo kaa nipati kharasana Semo dingi didangi shizin digi kirangi kinsam che shiwa di yin. Da Semo nying jimu chiso nyurgyobli ya pajayi ni chek yo zhi. Tenga ya hunan gi pyo meji la lubur tu nying shi nyen zi tuyo ni chiso la nying ka chepa ta menbe nyurgyob chepa gabla. Komo zesu chebi Semo rinpu titagi chagi solung je che li yang gok yin suybi. Timuru, zesu chebi semu dupche chage sulungi cheshir yanggara dashib chelin chebu ma se menju ki chushi likti chebi chela shini komu so gyobtuba tiri chungshela. Da yundenge chongwe nali ya zesu chebi semu teta mashi nying chebu kaze yunne luburtu mendu negi chago gododu lungji mengana lubi na kirangi zazji cheso di nyugyobli ya paje sungdula. Kadez rez na jirdan tu min subu chaagi sulun ni zubzir nambi chaagi sulun jeche gi marwe ta marchi wile tenche dashib celin che gube zhi. Xentang do ya semu yu ne subu gi chaagza chamu kyebzu gi tunyu liya dashib celin che gube dup. Semu zesu cheba ti celin gin junze sebu xe mo dup tenche sugundu la. Ta semu dengi subu didangi ni zu gi xeje le semu ti jik lu yung ki dina nizu chunbi gergung dabu shi yin du zangba semu ki kato tang yibli ya nyungdu tinte chunbi na tini subu kiran liya nishi nyatadangwa tinte jiri. Jik ne, shu yib semu. Da lakbe zungmu tang gangbe zungmu ki nemo di bongpo chaba ma si semu ki zawa ne zemu para shu yib njawe mbumbu tinte chabi na nyingkam chakze malakam ya na uglam malaki nishi yinbara toksun na gugila. Nini, semu ndo di gyawar gyubha. Ta semyon do gyawar gyurji mardan yeo ni chakshi shenpa ta tsuchu shenpi ngunzu shenpi chagi gyunshir ki cheshir ya tona yabu na gugila. Sumne semo ngumu tu gyurwa. Nebi nyinglul ya nedu chungwe gabli ya chanangi solungin duze mintangwara semo di mubur ngyuwe nangsu tunggyo zhi. Sine semyon chesho su gongtong cha ba. Ta nidu cawa chenpa ta jik nedu shuk jing gui ba. Tsuchu tsabjin mintangwa, sambit nyushu hajan chewa je gyunyu yubi na semyo gi chejo su guangdong chabi nangzu tinze tunggyo shi. Dan dorotu ji shubi na subyu gi chara yin la semyo chunchun shi gi toli ni didangi sheze mongkushin du yudu zamba semyo to gi didangi nyandaliya tona cheche zaji ceso didangiya songgyob yagu naguya ti bimisibi kechen burishala. Tirishuwaagi nangtun kaa sumbadi kharaysa na changsar gyaabi neti nyinga hajan chewe nangchung majitsi shuwaadi yin. Gyegab chodin didang uylingan ki rikji kechen ki changsar ki neni nishi nazo tunbi neda xinxin. Tile gyebi nyinga chewe nishi chesu tuja rengxin ki nyingzeng gagbata tuja rengxin ki parzi dongbo parzan so chusyala. Kesi ya nishi tata tuanbi na ceso la nyinga yubi nyamjo chenpo chigwa ki chenggui na xia la. Da nyinga chewe changsar ki nili ya kechu karrisi yoresi na changgo li ya sirka jingzam gyabji nasu sula chewa dangji tanda chishinbi lega tanga guigyu di camjo chigubi nesu kerwa. Nini nasu donyangi tuzu di rinpo che becha xabi na gyuntu nasu gama nishu yin dangwa yi na nangchi na gugila.
4: Sumne, subul hebor debi gupsam yana guju tenzam chigup changgol ya sirgigibu becha xabi na bejada du ta nyenjin da ya tangnesin lato kabar dao jegi gup ta yana nyi kubi gupsu panggol ya sirgigib je hobde nyi li seb. Sinne, nyewe dao nyingi na zutu changgol ya sirgig yangsi gibu ma se rimshin jidu dun zhuwa ta lakbar tu nyin jik nyi na yanggo gyago du na we jesu mashi Nasu jasik yume yine kankyo menju nan yabundula. Ngane, changgol ya sirka gigab mikba ta mali langar ta bongba doge la soba la ya shuk yin tiba. Chukne, changgol ki sirka ta nyamdu uk jingum che kagba chaya ta lu shu seba, nguna tunba, gyungme langba, ta na kyukzam jing chenpa chiwa soge neta dita tunbe gabla, kedi tuto do menga do mechimbi na jungje cep chenpa tunga tula.
6: 请不谈，只有有不行的，引起敏感力啊，大家能够评估个了。你不得什么，看的也是没多骄傲人句话谈，是不是你为能做成这穷逼呢？请不谈，请别给咱俩面对面的穷逼呢？我才忙咱们学过个了。
7: 这个里也天地中央龙城年轻几个不离工，别个龙城去，确定他地摊西北的准备怎么他这个人？想不了母体人这个龙城离工的七十里程先打开那么三罗呢？
8: 婆婆，提前让你阿姆拉里亚给进安扎去宿舍去一个对对阿姨。
9: 俺去罗里亚，俺从这个里去，地产所能吃着水果啊。俺打怕么你过着这个哪里待遇呢？俺最怕了，退给开发又别说了许多。
8: 阿姆拉，既然你也抢不进不买了吧？
10: 俺们差不多几年，你们开始清楚，一年人心债钱有三件，让你来买。
11: 俺打怕么你创业的钱哪有呢？俺嘴巴里呀，退给开发了，你们卡些有呗？那我多。
12: 怕么谈的给俺们就去吧了，退给开发了，可内行。
13: 俺们啦，既然下不了决定，年年都收着。
14: 俺从农民俺们怎么去吧了？退给开发了，可内行。
15: 巴拉达，俺们啦，你迅速退着退着找不消。
16: 他们这样的字话了，退给开发了，可内行。
17: 巴拉达姆拉，俺这上面老有用。
18: 哥哥。

0: mati xie jue yu. Pudi la di ne gup ti du zemling to dolong dong kakshu ki nyu shib namru meba su ju te wang yu chang so ka tangbu loma cui ngu ne ju na teni gadu ki minna chue la cui shib che ne dun du gyu gyu le mati ba xik shi. Wang yu chang ki gup ti du ngan zoro cha xia na cun cha xian da mebe gyugba ra gyu gyam ne pudi zha su che ba da gik shu ki bi yip su de cun cha zun mar di ne zong dara chi ki yu jie jue yu. Cui de zong dara ting mang che ba ju Wang Yuchang Ni, Bunga Ki Rinpo Thangbo, Lakze Kejian La Kyurubata, Jiangxi Shang Rao Ru, Yu Ni Dakjian Ki Panang Yuxib Namzhu Dulung Dongwe Lengge Ladar Chibara Nga Yu. Chikdong Gubja Chokchu Rishum Lo Ne, Chikdong Gubja Chokchu Ripsi Lue Pada, Wang Yuchang Ni Se, Yingxio Ni Be, Nga Jisu, Jiangxi Shang Rao Da, Fujian Zhang Zhou Ru, Yu Ni Dakjian Ki Panang Yuxib Namzhu Dulung Ting Ni Dang Yu. Mokdab cheji ngun se tuibe Wang Yuchang ki cheji rinpa thangbo xiaqwa ma se lo zui mokdim kongne mengmei kodaa borowe siji lang yu. Chekdong gubje tunju tunsum loro Wang Yuchang ki lo zui gu rin ki mengmei coba le ka chede sanay su legar lo pebata kong xiao zong ki gyaso gong se le gudri nangwa ma se chongyeba gyu ma xing lang yu. Wang Yuchang ki tang ki siju nang kang chi serba te chigyan yin ngani saba jikda kye mebe Tangi kangdu juu gui zi tere bojang chiba le samjara kanya me je juu yu. Xiao zongi tinge gyaso gongsi Wang Yuchangi lero chen jun ki. Wang Yuchangi gyuntu zadun tajikdu songxin yu be kongi mingto la uzu chibe genpo sirgi yu jing. Lega te kangle gyang lakbara zigi yu je juu yu. Mokshib timne dakda lo shibju shenga chingyang Wang Yuchangi rengi ki cheji ting jikyang lingyung me te nidong jubje lo likab Geyongi mokshib timbe mengmi chirin togo dulin chegyu gozambe tazu kongi bawayu chegi minamgi rengxin tu sido chung yu. Chegi godu bene kira tundu minye wara tangla laksam namdada gesi mebara liki bugyu teni gonglu gubju la pebe mengmi genze shiki kongzhen tangyu shiki tohne tangdang gigalu pube yuglen yakshu di yinbari.
1: Digle kune biwe ne zu. 中国共产党五年来龙家团居民啊国外定制休息到我对面最近年铁信边边行图将军给龙铺路为此超级不低当期职业他当打当他当那修别他们接自己去去团军团体中国共产党期陆军军团抗图比如是他听期军团体可靠松了一个月前有人点评啊当期职业他当打 当他当他当那修别他们接自己去如果给军控他丁色别能团他推着给人他我也不是当期作为接种清不习别这么多恰线他当期给用天目凑近听人群地推自一层几年当期直接去罗给批准他有人点别过年机密点不是不是他人物以差那做了点年当期直接去借通面三对年 Naming Tuzan ki chosu gyundo jimbe pishim ti zunyam denbyang ha ngunbar chibatan chibji. Nyanjor jimdun namchang ta. Bersi mi chawwe, tangki jigi ki ngusi jimdun kyang gyuni. Demu war, tangki jigi rim gyur ki. Jiji lu gyu ki gyu rim, tegar gyu lun chidu chubushi. Tarje dinki soro ta dari sibe jimdun chasye na. Dangda ta dangtar tongmar chungzu ta gyundo chungzu ki gor ngunyu jing. Jimdun ki, ngunbu borjin la dini, soro ta dari cun da ti, soba ta xingbu mang cho ki rengu nga jubi ni, dang zhung yang ki, ngun su cian tian dongwe pari ki gyu rim shibu sebo ngunyu bishi. Jimdun ki ta tong, dang da ta dang tar pi gyu zhowe gyu rim chui ki gak zi lu gyu ki cim zi rup ta rinba, ma la dinbi nga ngunbar jibishi. Tam ji yi tong me sim dun cun xibi jimdun cha xie na, Dang na shubie tamje tsi ki lo ge pugyur kongnir chene. Dang na shubie tamje ti, lam lu ki nyugu bubane ngoy su dengi chepe pari ki gyurim ti kujim denbe nga kongdi chepashi. Tugab mi chakwe na dang na shubie tamje tsi la, tujab ki daktam geba ta, tujab ki kechu ngoy se tuyabu ngoy yubashi. Zhungu kongchan dang ki bie tup dungu ki uitong chowe chepji ngoy yubashi. Jimdun ting, Yunji Cheji Zingda Tokin Ki Jimdun Kui Zungne, Cheji Zingda Tokin Ki Lutun Ki, Misim Kuwe Cheji, Jigdu To, Ngunbar Chibashi. Zhungu Kongzhan Dang, Lugyu Jimdun Kang, Jimdun Bu Yi, Shimchun